Genere Zeno niazona larana faruri zareo katelea matanda fiturina mbuimena tam ninira mafinata binwe tiriri fayo mlarana foluan saati sikzoa de isora na piedepe ya narewa tukupishira ya nareu zai mangata kaya nkuni ira nareu makasitra kamni fiara na miasa amni unza pion ratiofen fila zanzare de nuna fati utiso anzara ya ti utisu tu ambaka nzani nkuni fihenu narewa iti unza pion ratiofen fila zanzara iti efa Sentin dawno isika we isandra yarno miazona lara na folua ni amnetia ni witia ama mbula na martu kuzenu nisita kaisa lara na folua ni zani tia ntukupira iti tamnetia ni witi efata mbiful suro onzatua nuwisan na reuze na ngata kasi iti kaisa anu matungazi miazona lara na folua tamnirne ni witi efatiwa mlara na folua ni ankiwa reketin tembula miazu ni omza lara na folua ni zani te tiza mwisan farizaro fele mafanasa na batutukana amleirawe matukia rizaro nu niazona ni lara na folua ni tamnitifandara na top tisa iti.